Kanti nje sibuka nendima yamzali indima umzala indima umama idlalayo yokunakekela yabona leyo into ukuthi umzali unale yondima yokunakekela ngisho ngabe kwenzakalani yabona ngisho ngabe akanani yabo umzali umama angikhulume ngomama uncamelo ukuhlala ehlubule mengabe nje ingane zakhe yabo zinakekelekile zinakho konke uncamela ukusala engenalutho zingane zinakekeleke lento leyo eyamama uyibona nasemvelweni uyibona nasezilwaneni uyasibuka isikhukhukazi mesifukamela amachwane aso ukuthi asifuni lutho uyabuka ngisho ngabe inkomo mengabise nethole ukuthi ayifuni lutho esondela eduze kwethole layi ngenza noma yini so nje uyayibuka ukuthi le ndima yokuba umama ukuthi uNkulunkulu wasethemba ngento engakanani Ingakho kubalekile ukuthi ezumama wenze show ukuthi le ndimi idlala kahle ngoba ingane ziyakhula ziyabuka.

Kanti isikhathi samlaleli sithi nje imizuzu ishumi nanye emva kwehora lesikhombisa. Ngakhohle ukuthi ungakwazi ukukhuluma nathi lapha ku 0735739102 0735739102 mengabe kunomyalezo ofisa ukudlulisela uma wakho noma ngabe ugogo noma ngabe uanti noma umama ezala ungakwazi ukudlulisa

Kanti nokungikhumbuza nje ukuthi hayibo sisithola ngekhona emsakazweni ngikulalela. Sinesikhathi ubuye umuntu angathembisisi kahle ukuthi basazwa nje ukuthi bayangizwa nje esome ngabe ucommunicator nami ngiyabona ukuthi hayi cha bakhona balalela. Banjani o Pastor Bindlovu, banjani okhulekane lapha ya umuntu kabani kamuntu ka Tofolax kade ngakugcina. Banjani osisinozikondlo. Banjani omama mncwabo sisithola zinjani izilomo. Banjani omalumkhulekane lapha ya esinathing khulekane nene umalum ngicase uphumlani ngixolise phumlani nene esinathing washo wathi sisithola siyakulalela.

nabanye abantu kuningi kuningi kuningi esikutholayo kulona ke uhlelo isivuka nodado kanti ke siyaba ne segment la esikhuluma khona ke njengezwi likaNkulunkulu sivule ngezwi likaNkulunkulu sibe ne segment ye short story la esithola khona indatshana emfushane eba nesifundo kaloku phela kubona odado siphinde siye nehloko ke nje ehlukahlukene esizidiscussayo kukhona la ohlelweni konke lokho kanti ke sithi iba ingxenye ungaphuthelwa siyaphinda futhi sibaculele njalo abazalwayo sithi ke nje happy birthday kubona sinesikhathi sabo la sibaculela khona sibe nemibuzo nje ke yokuthiza ingqondo phela yakhe usmoothly putli ka aunt umngani ka aunt ukuthi ke aphendule phela sizo ukuthi ubekade elalele ngendlela ngokuthi ke asibhalele noma asifonele ngale kokuchitha ke isikhathi sizogijima siye kuyona ke i Bible quote yosuku yethu yanamhlanje sifuka nodato it is uhlelo lo smoothly putli uhlelo labantwana sikulona ngempela sikhichima siya kulona ke iBhayibheli likaNkulunkulu ngoba yilo elisifundisa indlela uma ngabe sisuke sikhula sisabancane indaba yengcaciso yokuthi umuntu mephila emhlabeni uphila kanjani ulandela miphi imithetho nezimiso siyithola la endabeni enkulu iBhayibheli lingcwele ingakho singakwazi ukuthi singathi

Ngiyacela ukuthi kusasa lokho kusaya ayikho namhlanje I Mother's Day ikusasa kusasa lokhu okusayo ake ubonakale ukwenza ke okuhle ukudirecte kuma wakho ukhombisa uthando kuye ukhombisa ukumnakekela ukhombisa ukuthi imfundiso zakhe akufundise zona ngaso sonke isikhathi uyazibona ngisho noma esethetha phela umama ukukhumbule ngisho usungeseke eduze kwakhe ususe esikoleni ukuthi hey sengathi sengikhumbuleke manje ukuthethiswa uma sengikhumbule umthetho manje engushayelwa uma angithi ehe ngiyazi ukuthi niyabathanda omama benu ngiyazi futhi ukuthi nomunye mhlambe uma wakhe osabizwa uNkulunkulu unaye umuntu ohamba phambi kwakhe nomgadile odlala indima yokuba umama namhlanje awukeke umbonge loyo muntu umkhombisa uthando umbhalele nje imessageana khona la emsakazweni Mgungundlovu no 7.6 FM ukuthi ke siwumemeze lo mlayezo ukuthi umbonga kangakanani ngokudlala indima yokuba umama empilweni yakho sisho kanjalo ke smoothly putlisa aunti ehe siyacela nje ukuthi ke usmoothly putli angapheli amandla ekuhlonipheni usmoothly putli angapheli ama andla ekulaleleni imiyalelo ayitshelwa ngumama kanti ke namhlanje ngaleko ukuthi sikhulume nge Mother's Day siyathanda ukuthi ke kasidlale ingoma ke nje emnandi kakhulu elandela le ebesidlalile yo smoothly putli nakhona e appreciate ke omama bethu masibuye ngomeni kukhona isihloko esizongena kusona esithinta umama nengane nezokuphepha okwamanje ke ake siye kuyona ke ingoma emnandi kakhulu

asithi no no no no no kochwasha. Siyacela ke futhi ke bodadoba anti ukuthi sizinciphise igameke eningi ezenzakalayo kodado uma ngabe ngempela besele bodwa. Yazi ukuthi kungcono mzali ukuthi uma ngabe uzomshiya usmoothly putli ka anti umshiye ukudla sekukhona okuzodliwa ingane, ingcenqe isiyenziwe, imi ngomumo okwakhe ukuthatha nika ingane siphole nangendlela, ogesi nje, omentshisi, sibabekele kude la ngafinyeleli khona osmoothly putli ngoba nabo angithi ingqondo zabo ziyasebenza manje ba curious balangazelele ukubona isixazululo ukuthi njoba kubanda kangaka ngingaxazulula kanjani ke kulamakhaza. Thatha umentshisi nje awungazeki ekhaya emntwaneni ukuthi uhlalaphi. Angithi uhlalaphi umentshisi umntwana kangawazi. So siyacela ke kakhulu bazali nani bantwana ingane zihlale njalo naturally nje zi curious angiphathi into ethinta umlilo webabo into ethinta amanzi nomlilo obheka ngoba ingane ithanda kabi into ephuziwe kunento edliwe kancana kancane ifuna aphuza uyabona hayi angiphathi ke kwanelangabike ingane ithola entertainment ilapho ingakho ke sithi ke ake sikhulume lezinto ukuthi azihlehliswe ngempela eduze kwezingane uyabona khona lamaketela lawa abekwe emakhabetheni amakhabethi amafishane uthola ukuthi nje ingane mayikhona ino 4 years 5 years izokwazi ukudonsa yone ithi ayengeke umaka saqhamuki mina ngomeliti manje ngiyagodola idonsa iplaki isiyazithela bu ngamanzi abilayo asizibeke eduzani izinto ezinjengalezo sizibeka kude keep far away from ingane izinto ezinjengalezo yabona so nje siyacela bandla ukuthi ke ingane njoba kuqala lobusika nje ziphephe hey kunezigameko eziningi ezenzakalile kwezinye indawo la ingane ihlala khona emkhukhwini ufica ukuthi kuzokokheleka ngenxa yokuthi umzali uhambile njalo usayikhulumela mhlambe nobaba lapha ngaphandle ushiya ikhandlela lana lioni bayadlala labantwana bayajahana bayagxuma qathakiyani ikhandlela kokheleke lomkhukhu kudlulele kulomkhukhu olandelayo sekusha yonke indawo ngento nje ebesingayigwema ngokuthi ke siququzelana ukuthi ake siqaphele nje kulobusika lobu buqala uthi nje ayikho eyami ingane ezosala nomyocu nezosala nesibazi sokusha ngenxa yokuthi kuqalile ubusika uyayibona lonto amanzi ke nje ogeza ingane always siqala ngabandayo mawuzofaka iketele lodwa nje lamanzi ogeza ingane qala ngamanzi alinganiselwe keteleni abandayo kuqala kuma uzofaka amanzi ashisayo ngoba izinto zenzeka ngokuphazima kweso uzothi usawafakile amanzi nje ashisayo endishini usaphenduka uthi uyofaka amanye uyapholisa sekonakele njalo ku smoothly putli ka aunti mhlawu selifakile unyawo mhlawu seqhuzukile wawela phakathi khona lapho endishini asibafundiseke nabo ke abantwana bethu uyanifundisa uaunti nani bodadon lalele ukuthi masingadlali ngogesi ugesi nje asidlali ngawo kulobusika ukuthi plug inansi yalapha edongeni uyayibona awufaki umunwe lapho ngoba uzosha uzochokeka ugesi uyabulala senze njani ke mangabe ingane sekwenzakalile lengozi esithayigwenywe sekutholakala ukuthi sekwenzakalile ke manje yasha ayibo musa mama uphenduka udokotela mbumbulu manje nawe malume nawe mkhulu usishile manje ingane usubonakala uthatha iqanda uthatha insiphe ukuthi uthatha irama into nje yokuqala oyenzayo makwenzeka ingozi njengalayo ugijimela emanzini ompompi ogijimayo abanda qa ubeke ingane lapho la ishe khona mhlambe for 15 minutes uyibekile emanzini lawo abandayo while ulungiselela ukuthi uzophuthumisa ingane emtholampilo ukuze babone kahle ukuthi ishe kangakanani khumbula ke umlilo uyatravela uyahamba kakhulu umlilo engaphansi kwesikhumba somuntu uma ngabe ingane ishile ulokho uyigcoba irama uyigcoba izinto uyaqhubeka umonakalo ngaphakathi ukusha kuyaqhubeka ngaphakathi kwiskin ingakho ku recommend ukuthi gijima kakhulu uye emanzini abanda ngempela empompi
empompini uyibeke khona isikhathi eside ukuze umlilo uzosuka

9:29 isikhathi kona umsazi wakho umkhundla of 107.6 FM uzwa ingoma emnandike kakhulu laphayana ye the soil ehamba kanye ihamba kanye ne black blacksmith lady smith black mambazo ethike ke laphayana ke hamba uyosebenza kwaze kwanzima yey uyabona maku ukuthi ngempela ke njengamanje awuzange awulitholi awuboni wena ukuthi ni yisona isikhathi leso ukuthi njengomuntu omnyama wase South Africa kumele ubhukule uyayizwa ingoma ke laphayana naye yayo either soil bayasho laphayana bathi ayi kuyokusiza ukuthi nawe hamba uyosebenza yabo isikhathi ke makuthiwa ngempela ke sesiphelile ke akusasizi ukuloku sishona lena nalena nalena njengamanje kuyasiphoqa ukuthi nikeke asiwathathe amathuba avelayo indaba yokuthi ke sibe abantu abakhethayo abantu abazoke babheke ukuthi hayi mina lokuyana akusezosiza ke manje ke ngobani ke isikhathi asisekho sokuthi nike siloku sikhetha izinto eziningi maningi amathuba amanye avelayo njengamanje noma wena uzizwa ukuthi ay yabona ke njena lena kahle ngazuthi hey ayihambisani nami noma kwashawacima kanjani njengamanje ke akusezosebenzela lokho akusazosebenzela ngoba sibonile kwenzeka amathuba ethathwa ngabanye abantu bokufika kungabe ke wena ke ungakwazi yini ukuthi ke njengamanje uthi ke njoba kuvuleka lamagebo azovuleka ngithi nje kulukudu nami sengingaphakathi angizosala ngizozakhela nami awami amathuba uyakwazi yini ukubona la kuzobe kuvela khona izikhala lapho wena ungakhona ezizobe zivezwa ukuthi nikeke bayahamba bazohamba futhi laba abangokufika abangenawo amaphepha afanelekile ukuba lapha eSouth Africa so nje iyona ke indaba ke esikhuluma ngayo ke uhamba kuye khona ke laphana einkundleni zokuxhumana sikhona ku Facebook ufike njena utype laphayana umgungundlovu 107.6 FM

0: isikhathi ke lapha yana ke sithi ke 9:53 sikuwa nomsakazo wakho uMgungundlovana 7.6 FM siku Youth Alive la sithi khona sibasha siyaphila so sikubuza ukuthi ngubani wakwabani kuphi nobani ngehamba nomazuma ke Queen Zumo sikulona uhlelo lwabantu abasha uzwile ke lapha yana ingoma ebesikade si move nazo eyokuqala njena oyizwile ethi siyozama uKabza the small ehamba nodlala tukuzini kanye nonkosazana the daughter and then emva kwayo wezwa lapha yena ke unomfundo mo ethi nami ngisayophanta ngisayozama sikwona uyabona ukuthi
1: singenene ukuzama
0: sihloyomo asinyakazi asinyakazi sithi njengamanje nanka mathuba ezovela kungabe wena uzoya yini ukuzama noma uzobo usenza ama excuses
1: mama excuses one side manje akusukume kubhukulwe kushonwe khona ekuzameni yabona nje ngifisa ukuthi mangabe sesizophuma la sibashene obabe sodumo
0: yep
1: athi umsebenzi now uyawusebenza nami ngizowusebenza sishonjalo sithama immigrant ayawusebenza
0: na
1: uzowusebenza
0: uyabona uyabona bakwethu njengamanje angeke umuntu omusha siyala webomama emakhaya nina siyazi ukuthi nalalela loluhlelo ngoba ninentshisekelo nothando ngabantwana bethu ngabantwana benu siyacela anike nibahambise ngolayini ke njengamanje ukuthi ke njena bawathathe lamathuba avelayo njengamanje uyabona kumangabe kuthiwa lapha yana kukhona lama organizations lawaze angenelela kwiinkinga esoyibhekene nabasebenzi siyawabona lama organizations lapho go Facebook
1: yebo asihambe indaweni
0: lapha yana bathatha ama CVs abantu yatomulwa nibhekile nonke
1: mina nje ngiyimina ngabe sengiwalandela la engakhona lawo ma organization ngabe sizilami sikhona
0: exactly uyabona
1: ukuthi la kuvela khona ibhedabhega sekufuneka umuntu niyabaninga le CV yami
0: ikona ke sibuza ukuthi ke mazuma kungabe CV yakho iready ngabe wena uready ngoba uma kuvela ithuba likanjalo alibuzwa ukuthi une experience uma una experience sokutomuleke i CV yakho
1: yebo
0: uyayibona leyo nto okusho ukuthi kuyakuphoqa ukuthi iba ready hayi ukuthi ngizoba ready ngoba nakho sekuthiwa itomuliwe eyami iCV shothi wena thola izindlela uja manje uyazi prepareela for anything uma ngabe kuthiwa ke le yabona umsebenzi siyikhuluma ngamabomu ngoba nisinako vele ezinye izinto ukuzibukela phansi uyabona sikhuluma mani ngatshelwa yithina babhemi zotshelwa ubani uma thina singakhulumi nani amaqiniso nizotshelwa ubani
1: uboni no
0: uyabona so njengamanje sithi thina we are being realistic okwangempela ke manje sizobhekana nento ngqo emehlweni nansi seyila seyifikile kungabe ke mangabe ubizwa lapha yana khona ama istolo lezi eziphethwe even ama Sulman la South Africa ezinye iphetho amandiya kodwa uthola ukuthi ni esinye nje kade sisibona lapha enkundleni zokuxhumana esilapha ya ezantsi kuma wehla ngo ubani nomgaqo lona mawehla ngo church mawehla ngo church street ushona le ezantsi udlula ngakulezi indawo lezi ezidayisa indawo ngizokuthunga esigcwala kuthiwa yikhi security engekho lapha yani isikhwama sakho awungeni na mawungena naso ungena naso siboshwe ngama cable clamps yasibona yasibona ke leso stole he esilapha yana ezantsi kade kushiwo ukuthi ke kungeniwe nakhona kwatholakala ukuthi abantu abawu 30 ku staff sakho na kusibona ba la South Africa futhi abantu nazo izinto azamaphepha efanele ukuthi babe lapha eSouth Africa okusho ukuthi kwayizolo
1: izikhala zivulekile
0: izikhala kwanamhlanje futhi bayathatha abantu uyayizwa leyo kungabe ke wena ungaya yini ukusebenza elapha ya kulesi yasitolo uyayizwa into esizama ukuthi ziprepare wena engqondweni ukuthi

ningependa kelona jebele siyabuya siyabuya ngempela ke mnaleli kwana msakazo wakho mgungundla FM othola lapha kwa 7.6 FM ubani lona bathi nguye lona kusemnandi kusenje usazo dema ngempela ukukhona ngemnaleli kusemnandi kusenjena uzwe nje

0: ngiphele ngempela kanje nje mihlanu imizuzu ngaphambi kokuba nje ligamani layihora leshumi nomuva ngempela kusemnandi kusenje yane angikhumbuze ukuthi usangangena kuyona le nambala u yena laba ofisa ukuyena bo 033-342-3970 akanti ungangena ku line 2 033-342-2391 kanti ke phela ke kuyona le weekend esikuyona namhlanje ke mlaleli asikhumbuze ukuthi nje asiduduze yonke imdeni efihlayo mese sithi nje hawa bakiye nalabo abasayocela isihlobo esihle abantu nje ngempela ke nje kuyona le weekend enhle abanye bathi isabatha abanye bathi umgqibelo abantu ababuse nje kahle mese kuthi laba ababusayo abamenyiwe wena omenyiwe awukuziphathe kahle kulowo mcimbi kungabe sekube ngazuthi nje wena omeme abantu esezenza uqonqonke kanti umenyiwe lindela phela ukuthi nje
1: wena omenyiwe hlale stulweni ulindele
0: ulindele
1: ukunikwa bona hlale stulweni ulindele lokuzonikwa yona ungabe usugcodoma umenyiwe usesibona emakameleni wenzana
0: egameni nangu ke phela ke uMasinga uthi indoda unomtshele kwane nangu uMasinga uthi indoda umtshele kwane ngempela ke nje ayivelane sidume.

0: Renunciar.
1: Ngikufundi kusondene nephela ngithi hawo uyalele uyazi ngithi ngisakhuluma la uthi umzala kuyadliwa lokhu kini angazi ukuthi yini ledliwayo kini ngimbona nje ekhipha okuyisiqeshana sephepha
2: ngithi ngiyadluleke namanje
1: uthi umsile umntana ecoco nangathi nathi ithingane yamama izodlula nje kuwena lapho kungekudala nje manje kunina nonke nje no excellent umntaka mdluli uthini ingane kamama usondele
3: abakithi uthi sine angibona ngoba umntaka mama ngikamama ngikamadluli kuzokubona

ngenxa yalezo zinto ngeke ngifume ufa noma abantu bangaze baqambe ngegama bathi ungakuma wavuke glory to Jesus kodwa ngenxa yento uthixo ayibeke kuwe ngeke uNkulunkulu avume na

inzondo uSathane akuzonda ngayo ngeke ilingane nothando uNkulunkulu akuthanda ngayo. Ngithi ngeke ufe, cebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho. Ngisho u